Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice FM. Magandang hapon sa inyong lahat. Samahan ninyo ako sa loob ng dalawang oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Narito ngayon ang BST and Company at ang awiting pinamagatang awitin mo at isasayaw ko.

0: Isa Siguera, or now known as Isa Siguera, at ang awiting pagdating ng panahon. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 27 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At winelahan ng Malacañang si Vice President Sara Duterte matapos nitong atakihin at manawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malinaw na nais pababain ni VP Duterte ang Pangulo dahil gusto nitong agad na maupo sa posisyon. Sinagot din ni Castro ang pahayag ni Duterte na ang mga Pilipino ay naliligo sa tubig baha. Paliwanag pa niya, hindi tinatalikuran ng administrasyon ang mga issue sa flood control projects at tuloy-tuloy ang imbestigasyon. Dagdag pa niya, mas makabubuti kung tutukan ni VP Duterte ang problema ng pagbaha sa Davao City upang makatulong sa bansa, habang ang Pangulo ay nakatuon din sa iba pang lugar kabilang ang Davao. At yan ay ulat ni Gemma Garcia ng Pilipino Star ngayon.
1: Ballarat's fresh voice, 99.9 Voice FM says hello.

0: Gary Valenciano at ang awiting pinamagatang Halina. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 6 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At ayon sa balitang ito, si Carlos Yulo ay bubuo ng gymnastics gym sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hangad ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na maibahagi ang kanyang kaalaman sa mga batang gymnast na nais sundan ang kanyang yapak. Malayo na ang narating ni Yulo matapos makasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympic Games sa Paris, France noong 2024. Nakasikwat pa ito ng 1 gintong medalya sa mga World Championships, Asian Championships at Southeast Asian Games. Kaya naman maraming tumitingala kay Yulo na nagsisilbing inspirasyon, particular na sa mga kabataang atleta. Alam ni Yulo hindi panghabang buhay ang pagiging atleta. At sa oras na matapos sa kanyang karera bilang atleta, nais ni Yulo na maging coach para maibahagi ang kanyang kaalaman sa mga batang gymnast. Target niya na makahubog ng isang batang atleta na posibleng maging matagumpay na katulad niya. Mga simpleng pangarap ng ilang kabataan na nais nitong matupad ng tulad ng nangyari sa kanya. Isa ng sports icon si Yulo na may magandang estado sa buhay. Bumubuo na ng sariling gym si Yulo na magsisilbing tahanan ng mga future world-class athletes. Ngunit hindi lang isang gym ang target niya. Plano nitong makapagpatayo ng gym sa iba't ibang panig ng bansa para mas maging malawak ang sakop ng kanyang proyekto. Sa ngayon, sisentro muna ang atensyon ni Yulo sa kampanya nito sa 2026 Asian Games na idaraos sa Nagoya, Japan, kung saan pakay nitong makasungkit ng ginto. At napakaganda ng kanyang pangarap. At yan ay ulat ni Chris Ko ng Pilipino Star ngayon.
1: Ballarat's Fresh Voice 99.9 Voice FM.

0: Ikaw na ang bahala, panalangin na inawit ni Ais Sigera. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 11 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Ipinagpaliban na nitong Biyernes ang nakatakdang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court matapos hilingin ng kanyang mga abogado na ipagpaliban muna ang paglilitis habang pinag-aaralan ng korte ang kanilang motion. Dumating si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court ni noong Biyernes ng umaga kasama ang kanyang kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Duterte. Ayon kay Attorney Paul Lim, abogado ni Duterte sa kasong isinampa ng National Bureau of Investigation, pinagbigyan ng korte ang kanilang kahilingan at inatasan ang Department of Justice at prosecution na magsumite ng kanilang komento sa motion sa itinakdang panahon. Maaari namang tumugon ang kampo ni Duterte kung kinakailangan bago maglabas ng desisyon ang hukom. Hindi muna isiniwalat ni Lim ang detalye ng motion bilang paggalang sa proseso ng korte. Patuloy namang kine-question ng kampo ni Duterte ang jurisdiction ng Department of Justice at Quezon City Regional Trial Court sa kaso. Naghain na rin sila sa Supreme Court ng amended petition for certiorari and prohibition kasama ang hiling na temporary restraining order at or writ of preliminary mandatory injunction. Ayon kay Lim, dumalo si Duterte sa korte bilang pagsunod sa kanyang obligasyon bilang akusado kahit kine-question ng kanyang mga abogado ang jurisdiction ng korte. Sinabi naman ni Duterte na ginagamit ng kanyang mga abogado ang lahat ng legal na paraan na pinapahintulutan ng batas at sinusunod niya ang kanilang payo. Inulit din niya ang kanyang pahayag na nakararamdam siya ng banta at pangaharas mula pa noong 2023, ngunit patuloy niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang vice-presidente. Sa ngayon, hindi pa isinasagawa ang arraignment ni Duterte habang hinihintay ng korte ang mga komento ng Department of Justice at prosecution at pinag-aaralan ang motion ng kanyang kampo. Nagugat ang kaso sa pahayag ni Duterte noong 2024 na nagutos umano siya ng pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. At yan ay ulat ni Doris Borja ng Pilipino Star ngayon. Yeah!
1: This is Voice FM.
2: Voice FM.

0: a beautiful duet there from Nonoy Suniga and Shasha Padilla. It's Day With You. And it's 3:20 here on 99.9 Voice FM. You're listening to the Filipino program with Mary Lou. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Nanawagan noong nakaraang Biyernes si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumaba na sa pwesto sa kanyang pagdalo sa isang rally sa Quezon City Hall kasunod ng na-reschedule niyang arraignment sa kinakaharap na kasong grave threats. Sinabi niya na dapat nang magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Patuloy tayong manawagan ang paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign, umalis ka dyan. Ayon kay VP Sara, sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya, ganun talaga kapag adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip. Patuloy tayong makipaglaban sa mga abusado, sa mga adik at sa mga korap, ang sabi niya. Nauna rito, nagtungo siya sa Quezon City Hall of Justice upang dumalo sa arraignment o pagbasa ng sakdal sa kasong grave threat na kanyang kinakaharap, ngunit na-postpone ito dahil na rin sa motion na inihain ng kanyang kampo. Sinampahan ng kaso si VP Sara matapos niyang inanunsyo sa isang online press conference na may kinausap na siyang tao na papatay. Kina Pangulong Marcos, may bahay nitong si First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualde sakaling may mangyari sa kanya. No joke ang aniya pa niya. At yan ay ulat ni Mer Lyson ng Filipino Star ngayon.
1: Join me, Brett Costello, each and every week for the Urban Meltdown, giving you upfront and independent R&B

karai ko awani e microfone ko ape ko shimbara karo shuka uga pako ape jo para karai marandu awa kwere o ushini e kaiwa araiwa araiwa araiwa araiwa.